tunya di nga pa biya ge pulte apan la tuali nga ihiak ti ay tanayta tuni taglam yun siya pupala bi lapiti nga ihiakin Prime Minister 15 points to be Pradhan Mantri Awas Yojana ingai khiding tuin jing da gugle minute som nga king to ki toni hun sia be non ta mun chia pai te program ngai khidu te sunun sat nuam.

zing daruk le mini somngan rin mar program e utan nokta he he akas vani charjan pur fm zale phat point palin thoka hungin thlasu mar program ne ale voitu ke program lo ngal tu hai zing kar tha le voitu ke huna dal rin diki le rul hai in latul leng ani sakhai e ngai thlak dinga nia chuna kas vani charjan pur station ain takin commercial spot mutual fund mfi e hungin thlapak dinga ne ale tu hin e langai thlak mas takna dingin Larin di kil rul hai ni sak kalom na par moi ti la lo hai ngai thlang ite hi hi la phuk tu hi daniel z songate ani lo ngai thlang ite

ay langay tla kadot no tina larin di ki le rule high ni sakbok kamangay ti la linda marin ay phu lo hai ngai la sunjom no.

Ale khang hai po khawai tu kai huna laren di kile rule hai in la tu leng ne sak elong ai thlap thei thai chan hai chan lo ni ta akas bani chor chan pur zanting daru kai thoka daru ka chen be mar program ngai thlanu ke ta hi hi huna hin Emmanuel ne sang le rule hai in people hlan sak hai e ngai thlak dinga ne ole vai tu dar sari le minute soman ri ne hun lo tom nok ta program lo ngai thlatu hai ni mangin hoi

tuin iuna bana dingina dak sailim som ligin to kitanin manipuri film song unai lo dinga tuina CID inspector flia pan late nga hianan ni ding

em em à zung hai chơi lâu mất lâu nó lâu ni khom in tuy thiêng lim ina ai si hai kha atam thế ăn tắc he đoan in la ni pui lai chun ai tắc sát ta ding le ai suy sel na ta ding in at em em anh tlai asela fak chi hai shim shim hi ni pui lai chun fak ro na cha an tui ting pang ur a thabok an tui ai ti hin but ding chi chi dang dang ai neya thlang ram khom ni sin la but buta a tui shop ti hai hom hi a tha em em ani ni pui lai chun ni pui lai ya fak ron loading hai ni thlom tin zuk khril sa in la tui bowa an nole tui bowa me an nole fak chi hring hrim zeu trol ti hai hi fak ron loading ania chun ti pui thing pui sen coffee ti hai dam hi e fak ron loading ani tun til zeu pur a chinga king hai khom hi ni pui lai chu in sum ram ram apoimo asan chu ei taksa hi ni ni alumel khela khan ei taksa hi alum hong suk zul thailein eta ding in resel no na amin thun thai ani.

akaspani churchanpur fm mega ha jale khat point ya panung ki pawang khia ahi ni ta da ngale kim gin to kitonin paiti program hun se ngai na in nei ding tu ni ni taglam i hun se a be la pite la apana bana ngai ding a to bana 15 points program sim khyang na leng in nei ding ila mas pending in be la pi thomte le do sel be la pite ngai na in nei ding

0: thom te la pi ngai ta wa ambana thom te tan khak lai ngai non dingu
1: kol ni swa ka ma za min kwaning la tang khwai bang ha la tang khwai bang ha nge tuang lam tunga ka thai ngul bang lum

0: tuni in hauzel be lapi sala gal la le tanukhak la ingai khedingu ama sapenin hauzel lapi inangai dingu
1: gising noya za min zilding sa igal khuai bang ha zuwa ma lowa lungta pe bang le gal tang ta ne tongi su ata chi bat phu lam la tang te nik phei kong a ka te nghe te nik phei kong a ka te nghe lo tultana sing noya kado luang sing bang ka hu khi e ka zuwa mal non pa tang za dong luan li nom bang ka e puvon gam lo la melin mang e

hauzel la pi hil chen nai hai bang hi aten na gam sungu lungmuang taka omlai takin galin basimin bazo piano a agalten itup tup tang tung ta chi u hi aman phuba la pa zoglo ki sain numei to ki banglel hi a ki ko in ki ngai sema ama hi numei ka hi ke ya singnuai gam mwala kagalte kadowa singtum swangtum bangin ka ki kho khi achi na a hi kapasi nungin tha le mat kho le tu na ho a zu le sa a in nop na le da na a hi manin khi tui tam pi luanga thudang ngai to na nei thelo a hi dan gen hi abana.

Hangkan mo boy, indoy takin na pum pumin sakita. Ay ram fedan angin atang le room fedan angin ilung di di ta akar chang fe bu di ta khar ngam tho ding ne o le tu hin ngen te zai ko hung sak nok ding na that takin lo ngai la akar chang kai fu di ta akar chang tum fu di ta akar chang fe phei di.

0: mai rang tle nga bu ai fa ka si mei bom ten hunai phi ta u le u u le u khang khan u kha alim an liu zo ta no le kan badung in badung tuin alen de khang khan ama khom batian an changa avung de ta mo le tu hin huye huye kachite huye ti kha thak tak longai na ro boy nu
1: ole
0: huye huye kachite hu

mani ta ding khomin e le khatim no na so tan le khan alo changkai bi khopela su na hung ni khan reban school nei pa hen pi tom bi kola ka ma fe a ana khian e e ni sin la khom kha kha kha ni chi advance ni pela ka ta ani e khalai khan zanga zanga chawa ni ka lo na chuka nau ha ya ka min chom dam dong me ding in chok ding kha min an nin an ni hung pe pe ya ko han hai ko han mu pui pa pui hai in felan mi ti bok ka fela mani ka hit no an nau hai thade wa e su fa ya fa hi wa in ting hun loi an le kha tim ding kha tin nai su su lo ta ka fi la ma nin khe ka fi la ma nin khi pu ma fi la khang kha ahung ngaya sil tak me wa sil ko chen ale ni zo na khan ka ba fe khan a khen pi tom bi ngin ka chan chin ka chan chin chu kan pa dam lai kho ma lo ken ka ba la kha ana a hi ta ko chen ka thok kha a hi jing sa na ama thu a thok kan na madam e ni ni sin la kham ko so ni lo so man no zo a pe ta lo hi su bu hi chan te wa hi ngara ndin ani ata e athei chung ni no nim lo mo unde ata nang chu thla khat thani advance in lo hung tan hola tu gum hung tan hola i ho chu kum top chena dinga kum top chena ding peng ka ti atia kha khan sang thum ka ham la ok ani chu tama tani ni sang thum khan hai khan chu mai mai ni lo ni ti e thla khat a zanga lo khan sang thum ka ham la ka ko chun ka fe tunga ahung bui ta kha khan ko sa chu thap te min ko nga khitin pa pa ya in ang ka thi no phot chu hom hem ding kha la ya sang thum chu tu lai ding chu lak thum ve le ko min khu nga ti ka ti he la ni kha khan chu chun rang kan hu zam ta a le e ha ko kha zam a zam tan na chu in nan hu ro ta ai te hai le in nai te tia a tha do hai khom in nai te tia kan na ke ni kan compound hi ale nin ale na khale khan a kam jop phak no a ti chau ale pe chu kapu kapasal apu ni ni kha ala dam ana dam tu khom chu ala dam ko chin ale hung ro ai khan ding ta ka khan san ding pha kan pa san san ding o min kan nga ya ka tlan thein ka thum no hai ka pu kun anu angula ka ku chun hun chat do hun chat do ta ka ka phe no ka nau a chin tak mu ka ka pu ka khan ka um tok au hai pa ni chu len jang pha ya kam pi pa an ti kha a ka ani ma abu ma met khan abu chan ta khan ni khon pai jai kham an jam jom ta ka khan lesu ro bo i pu hai gam hu ya ding na gam mo gam hu ya i pu hai an uma kata ko chu kan sui tir an ni an thum hai kheng na ding chan pho zo le le ta an pa nin pa sal hai pa hi kha chu chu mo mei mu le kan uma ka zam dok tum khan kan pa ma san ding kan ngai to ba ka zam dok the no ka in khom ka in no ka ka kol ve la ai in pha an hu ro do ta chỉ có mà ông anh nói chứ, cả trong trang bây giờ có chân anh chân anh hùng à, thì khi mà in anh u mà in anh u rồi nó rồi cả in anh cái cậu mà nè, cái gì à, có chân rồi nó bên anh mới trả bè cả, lồn bè bè cả chân, chú cho vợ anh, riêng cái anh hùng thường à, in vật lẽ in lẽ anh hùng đủ, nó là cả phụ hay không, có chân cái cả lâu tràn nó khác cả lâu hà đầm lên mà. Lu lu man chu ka lo le ti ding ni nga ti chu chun a za no ga khan in khan nu in khan pa seng ding an hung ti khan chu in khan nu in khan pa ka na ka ta ka nga ya mu ta lo a in khan nu in khan pa ai ta chu mi dang khom an o ma a ji a ka ta in ni ni ka na ke pu ma la mi ni ni na ke khom ไอ้พวกนอจนท่านยกทุดินลาตีลงเรื่อยเนี่ยปลูกมาลามิไออินเตียห่างคันรันลายเหอบุคลากเอ็มเอ็มมารันลายข้าห่างฟิลโซลอลอินละห่างฟิลไปลอล

la chum kan za ma dam di ting kan tla na dam di ting tui zang pang le dam di ting kha ting su zao lai ting kha kha ka la khan si pai ti hai an hun ta ma ei ti lo tin o ei vu hai ye ni ei vu hai ye ni ei ni ting hai ye ni ei ta an nin an mi chen no a dingin khang khan ni ei pi thasol sabin au ma khang khan atin kan hu za ma kan ba za ma chu chun la khil song no pe in la so so kat in la khil ta in la ra zam he chu a boi ta em em ani khalai khan ke kom ka paisa kha ka la nei ta na ra zam lai a chu a hau sa pol ka la ni ani chu na chu mi khom in ri tir bek chong lovin hin kanau hai mai tu na le hin mang khom mang ngam lo win han ka pai tat zinga mai cho amum thau chung tan zam khan mang bu chung ka thung khan ma le bu ka ba zam ta bai khat cho riang thei dam de ya pin riang thei atama pai kong khat in ka pura chung bu mo ka ba zong khan tai thu hai oi an ni phi an lo dam ta lo ke kha ka phi ma sat la ya ina lawn hat pol an lo tam ve a khang hai khan reng the khom na nong kan ti i phur khop ding an ta bu fai tin khat khat da ni nan mi pe ka ta lien hi thing khang an ti nga phi hai in lon hai chen se ta lung in ta ko tung se a se ya se ni ke ni chu veng sak ting kan uma khomong ti nga le jang phai ting te ba hai veng a khan motol pakhat a se a nao padi pakhat chu sahun chaw ani khoma kala sat ko chun khawatan su ve ve ya ke khom chun dan ti han ta hi ta kain ri ge din chu a the no ani hi hin zo te kan u man no zo te sai mang kan u mani hun tu hun la in phun hai le in thom na hai hun phurun la hi motor khat pu pu khom in um the bun ding ani hu ho ke ni kan lo u man no ka ta ki khom ka va ko khoma anum pon le anum lo pon le anum no hai khong ko hin thim ta khan chu ni phone hak chu um lo anu di di ga hun di di ga a hu ma sa hai le ke kan tho na da la kan zol do da kha a bu tin an bu ta an ni chun je ro ka ta a bur khan hi lem an ta bu fai ka pe ka he hi chu in sung za za in sung de nga ni kan ta an ni khan anuwa an song kha an lo hi sap tep tep a we khat na ana in mi hung be la ka lom ta bu in mi sin e ni hi nei lo ma nang ne hi in um e hi ti a ke no ka ti a an ni a hu mo hai kham an hu pe an nang pe a be be tin kan su nga an ho jan chun ta kha mi thin thang sin ti la ya e um ma tong kham in thin be lo chu so ka to wa e hi ni sin la hun dang a moto wa hun se no ka e kon vai khat ka fe no ka khang khan ka fa kong to no ka ke chu ka fe san ta kha ma kum khan moto si a an ni ina khan khan hin nga ta ni an ti a a chen chun an la fi no a fe sa kha mi pa li pa nga gel so mi som thum som li lai kha som som nga khom ni ngan te an hu no bu an ho yan ho ni an ta a fe sa ta hai khan an hu no bu nga hin hai hi chu in in mi sin la khom in choi ding an no lam pa la ka nang ni khom hin ding hi in nen ring no a ka thin ja hin ge ni kan lo u ma e ni ma ni no la ya u mai na ma a gi he in mai ma de bu ka ni ka tin pa tho no kin pa thin in an nin tho ti ni ni in ka si kha khom kha ke ka va na le ke ka thin na su ding khom a lo ni no voi thum khan ka lo tho kha mar bil tin chu chu a mi se mo hi wan ten ta chum kha da hum hai hi e chum no ka a hu po la uma a voi thum na a hu po la uma mi thar pe hung ne a ku chun kha ta ka kan veng sung le kan veng kol vel kan veng sak de wa se ta chun a si hi pakhat pan hen lo um pe ka de khan an hu si ta an hu pan to pa ka khan mo to mai ti ma mo to hung khan hai hi ta chin ja rin khe ka lo tho a ana ti le cham chin ai hang chin nok ding pha kha tang kai ji khum chu
kalahong